Feeling mo ngayon tamle. Kaya yan, ka maling yung mayam, ka maling yung mayam. Todo eso, seres, digamos, que existen.